0: te. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. E tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: O tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pia taru pa pitoa na le lima tala te tongi pia fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai o tu befa mo moni mai lau telefoni fa O lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai o tu pe le taru account befa mo le ina fasili lupa le telefoni befa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pido le vai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni nino no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ba so se au nanga Samoa, alo mo fai na fa tino uma I tātou au nanga o le isi pei. Mo le silifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo avano fo yo tātou fisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasi o nono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
2: O fia afista o tamai wha mo moli Samoa e omi tele lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nangai la fwina wha mo moli lwa alele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fituiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fituiva. Monizi wha mtalanga ma aieinga.
3: O fia tu faktas yonu nonga tope umma. Ai asa tu pese fai paipunga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: Tasi lima I vatolu a moa.

0: O fie tu fatas yon o nonga tu pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tu tonya lato perkas. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga iane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Ua tau nu umai lo reta ili fali, ili te au le tasi ili vave au.
2: Noleka, o fia sa e iai, o le wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umai li fali. Inga e fai mengi kaungu umai leongo, o fia sa e iai.
3: Sa uia li fali mai malo uso, e ke lofo e Kansas genge ai lewa e e mai fo'i.
2: Nga uvi li fa akoru waku, mai sa ngale kani ai lau kelifongi. Si e kilo kilo ang efo imi skor nga e vili mai lea. Ia ala wa mumbo e mboli mangava si au whangau. Ia ole efo e le ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o miomi fo iau masingi faa mo mou kupe.
3: Faa mol mole, yoe, faa maa ngalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Ua mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu mai e services. Wa amata ona fa'asol Solomon wia le aing o Loretta.
2: Ma lo lava Loretta, wa uwaia le swinga le lei o si o tatou ainga. Fa'aftai mo fa'ataunga, ma le tongina o a tatou pili.
3: Fa'afetai mo le fisosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umawa le fisosoani e fafoa ilo fa'afita auli, o le ta'alo e masini poka.

Université Samoa so se vaenga tono nga luenga ya fa nga le fa vae o Samoa tu u lo fatu te u lo loto e o si li ai lo talinga a si li lo talinga saule matangi o ye isi tai me sau oisa tani lungol matangi sau eu ese aisea e ta uva lea e ta tau lo fa mo lunga o e alu fua fai fua le isi tamai titi fai fua le isi tene titi Ya isi yang sala. Efe ma Yesu. Amu iye loto mawalalo. Awa yo la tou le ma lo le langi. Ma ya mu iye fa noa noa wa fa ma fan fana ina ila tou. Amen. Ao o mai le oti. O mai fa noa noa nga. Wa e stress wa e ti nga ina lo ma fo fau le tele o va inga nila lo langi. O sao nga meo lo a inga. O sao nga meo le mali. O sao nga meo le fa puiponga. Wa le loa se mea e stress ai lo ma fo fau. Na e fa anoa noa i ala io. Ai fai mai le poto Solomon. Awa ne e mata fa anoa noa. Ha. Ai mata fa anoa noa lo no winga ya. E lai ama mango ivi. Ha. Ai ole mata fia fia ya. Tupu ele loto fia fia. Lo no winga. Awa ne fa alia lo loto fa anoa noa. Ao mai le oti. Tato fia fia. Amu ye la tou wa wala au mai le atua ilona lava taimu. Amen. Ao tangata e wala au maile e wo olte me oti ai. Ona o launa faa tamala. Ai fai mai upo al fai fai au. Amu ie faa noa noa wai faa maa fan fana ina ilato. Upo Yesu e faa pia. Ao olte me o mai ai pupua nga ya te tato. Ya tato fai faa maa fan fana. A pupua nga tia lisi tangata tato fai faa maa fan fana. Ao omaile maa lulu. Tātou fe faa maa fanfanai. E ala ili tatalo, e ala ili upua le atua. Amu ie yanga maluu a waifai mo ila atou tofio le nu. So se tangata e tofia e faya tofi to tono le nu. O se tangata e tatau ona yaile anga maluu. E le faa sau sili ona tiute. E le faa sau sili lo na atamai. Aya. Mai amu ie yanga maluu. Olte tangata le nae mawala na tofi e fai tofinga te tono le niu. Amu ye fia aima fia feinu ili amia tono a wae maa ona ila tau. Elo ye taimi te ngā lala ilo fia ai. Sai mingi mayala sunga fua e kaules faraile. Apu mayala sunga fua e kaules faraile. Al maa naya yi olfa maa losia le ye aye su le fia filni femmai. Amu ie fia aima fia feinu ili amia tonu. Awae mao ona ila tau. Ele ose mea ai. Ele ose mea inu. Aya, ole amia tonu. Se tasi leo vaenga waleka i tatou Samoa. Wa tatou sa ili i me mawaile tupe. Wa ta puni ele tupe le me monu. Wa lokal tangata faa maoni. Ai wa faa tafao tangata le amia tonu. Wa lokal tangata e tautala ili amia tonu. Awa le lokali tangata e le tautala ili amia tonu. Aya wane ngalo ya te tatou femai. Amu ie fia aima fia feinu. Tangata e nau nau ili amia tonu. Tangata e saa ili ili amia tonu. Awa ele ngalala. E ola fia fia o ia aisha. Tumu ili upo le atua. Tumu ili anganga fia fia awa. Olo saa ili o ia ili amia tonu. Mai amu ie alo fatua wae alo lofa ina mai ilato. Te lo eo se tasileo vaenga e sili ona fama mafa ito tonu olo tato wanganu. Ole tu maanga male faa alo alo. E mumulu mea uma ile alofa. Amen. Sia sia tupu ini usila lana mea ele faa pia. Fainga luenga oe male palangia elaku oe fai palangia maise maasima se faa maasima ila umeai. Au Samoa. E tumu ile alofa. Ao alfe sili. O tātou fa atino le alofa ma le fa maoni. O le alofa ma le amiotonu. Le ai. Wa ta ofi le tupe le amiotonu. Wa ta puni le tupe. O le angasala. Awane o tātou manatu ma na fa mua mua le oa. E tātou fa mua mua le amiotonu wa le tua. Mai amu ie loto mamā wa lātou te iloa atu le atua.

Amen. Mana ia fo isia faa malosi. O le tangata ele pona po nalo na finangalu. O le tangata ele alufua ave leisi faipule ma leisi tamaa ma leisi ainga ele faa masinonga. O le tangata ema malo na loto. Na o ia lava ma leatua. Me o tangata ele faa lave lave ase satani ilo na finangalu. Sa ola na tautala ema maana upu. Mamana ngaluenga e fai, alu e foa i atu mea e foa i male loto mama. Aipe meia, amu ie loto mama, wala atu te ilo atu le atua. Sa moa, walata maile unga lalulangi. Tato utausi iale, sa ili lea miotonu male loto mama. Watumu le famasinonga, tumu le fale famasino, woi famasino, walea miotonu, aisea. Wa maa losi le tupe ole mea le satani. Ae wane ingalo ya te tato, walata mai le El Nino, walata mai le suingo le olanga. Atunu uuma ia emilio nea le telo tupe. Atunu una naito te vaa ai atu. Te ia le oso ifo le afi, aisea. Nia ie le o. Afaina le fia fia le atua le fatau oe tonu al malumalu. Tape nafu oe wa e nau nau le oa, awa ele nau nau le upua le atua. Toi ti mata le upenga saamoa. O ne o tatou fa mua mua le oa. O ne o tatou fa mua mua le fa mua lunga. Le fa asau sili le fa polo kiki. Ae tatou fa mua mua le atua e ume uma. Wa lata mai le iunga. Wa lata mai le iunga o mea uma lama. No no winga. E au ya te tatou no tatou stai. Fianga inga fowa le vaa le atua. A Yesu ke viso mai tatou. Ao le fianga inga tuwai o le vaa le atua ma Israelu. Nono winga yao ya te tatou, ona sao lo tatou tautala. Fama mao tatou loto mawalalo. Mai, amu ie fatupu ina le filemu, awae ta ua ila atou wata li o le atua. Se ta ita ilelei, se fa fianga inga lelei, se ta maa lelei, fa penao na ie fatupu ina le filemu. Awa eta ua ila atou atali i mafafine o le atua. Sa moa tama matene talavou. Awa to e fusu fua oi le aunga. Na yalu le aunga yalu e sa ili le manuia. Sa ili le poto manuia ilo ainga. A faya te fia fusu, a faya te faa morunga. Wa yaifu e maya fusu e mafayo na le stala ilo suafa. Pe a faya te fia fusu. A ele leile fusu ma le fusu le upu o le atua. Wa ele angalo fia fusu ma e faa moolunga. Ia ayo o le mau al tuispa ia matua faa le tonu ai tato. Toi ti mata le penga. Ta penna lo fina ngalo malo loto tu pulanga ta labau. O oyo le manu wio a inga nu uma e ka le sia. Nono winga. E ta tao. O na o tato faa longo le upo le atua ya le launga Yesu. O faa pia mai o ia. Amu ie faa tupuina le filemu. Wa ta ua ila tou. O ata li i o le atua. Amuye sa wa ina ona ole amia tonu. Wa e ola atou le maa lo le langi. Amen. Te leo faa masinonga ma vaenga tonu o le tatou atu nuu. So se vaenga o nela lo langi. Wa le faa maoni tangata umba. Wa le fefefe tangata i le faa maoni ma le amia tonu. Ae wa fefefe le isi tangata. O le amia tonu, o le amia tonu ma ile atua. Elesi ami otonu mai tangata. Yo olaba i famasino. Olo so i fua al famasino sili. Ase selo famasino ngai nei. E te aluatu i le langi. O sila fie le atua lo pepelu. O sila fie le atua lo ule famaon. Sila fie le atua lo ule ami otonu. Nono winga wa e faya oe. Lo famasino. Faya mea uma le ami otonu. Awa ia tatu tito i ole fale famasino. E fano ai tātou, ma punitia ai, ma pulutia ai fua, a mani yanga le atua so tātou atinu. Tātou tausile file mu, e ta ua ai tātou atali o le atua. Amu ia tangata e sa ua ina ola ole ame tonu. A fai o elfa masino, a fai o ele leo leo, a fai o elfa i pule ole minsta o e fa maundi. Ai itangia o e tangata, ma fai tala tangata i ati o e femele upo le atua. Amu ie sa wā ina ona ole amia tonu.
awa yo la to le malo le lang amu yo to pe ala to upule anga mala to fa sa wa ya ti o to mala to tu ina pe pelo to i mele anga uma ona o yesu tu wa yo to i mele anga uma ki nga nga fa yeng mele le e mo mo ale anga ya ti tato e ma mala mai tato le fionga pa ia le tu ma ta ua o e ma o le tali i mala fa fine o le tu e ke pole ale me o me fa in kama o me ka ka fasi o matua ina oe ma oe fai o tala ye e tao fi maule a mi o tonu o le atua e yai le taimi fa masino ina i tatou fa maile upu muli muli o tatou fa malusi o tou na e tau sisi le fa maoni ma le a mi o tonu e le fefe e le pala ai ma ia o tou oli oli ma fie fie lava a wa o le langi lo o tou tau e tele Wana la tofa peono la tofa sa wai perfecta. Ie na mua mua ya te utou. Hallelujah. Le ala li me te fa anu nuai. Le ala me te taumfai fa aleanga li istangata. Le ala me taumfai e faile a mio le tonu. Afe mai. Amu ia utou na e tausi li fa le a mio tonu. Amu ia utou e fa maoni. Amu ia utou olo fa pe nao na sa ili li me moni. Sa ili le a mio tonu. Fa peo na fasa wa tangata i perfecta i ena mua mua ya te tatou. Fa peo nga fuil kai mingi. Fasa wa tangata ya te tatou i tala e fela fwa. E wane ingalo. O peo nga tafa ilangi ma le new technologies le waya. E oti ya yo tatou wanganga. Pa ua leo le ole mea sawa i tatou le langi ma le ola e fababaku. Ole upu a le atua. Fa manuia le atua le nea fiafilo atunu pele samo. Ono o Yesu. Amen. Wafitai tamal nea fiafi. Mwamae angalue ngalu watali. Taulawe na fai loa amanatu. Hatu inatu le mano loa nganga paia. Ya fape nao na faso ina mafao ina la upu. Loto maa nganga siyo matu watinu. Wabalo ia lo utoe fio mai. Wabalo ia suingo le tau. E ala mai lea ilo fina ngalo wa umana fa ilo mai la wa fionga paia. Talo, fua ile mata ala si o mato wa tunu. Fua ile loto ma wa lalo. Fua ile amio tonu. Fua ile fa maoni. Ina ia mato maua ilo fina ngalo lea li ie mali fa moe moe. Ole ola e fa babau e sao nia moe mato. Famanuia i missionare, famanuia i sose fa fia ngainga. Ta mama di nao ta ala ima. Pape na ona tufa ina lo tala le ilungo penga tafai lang. Famanuia i oele atua, famanuia ya lui ma ane ma le neile i tio. Mufai ya i ona fa asoa la upe ala ila unga ngana le li ie. Oe famanuia iso mato atunu. Famanuia le mato team, au famanuia malanga atua i Sweden. Pese ina uvi inga fa lenganga. Fa iloa atua ile lalo langi. Olo mato au aune isi atua soifua le atua ola. E fa manuia la langi ato fa manuia ma u ma le uso le nefi a manuia ma to wa inga wo ma masani ono yesu wa la twali ne talo

0: Yoi wa fa minutu wa te eletu na e fitu inei New Zealand, i au kilani New Zealand, fa tano fa atu ile. Swa fa man ma lo Yesu Kristo lo tato le imo lo tato faola. Mi ia le tua le wa tato. Ma ule ava noa e tato te feiloa iluma lua ile o tonu, wa aptai fo ile tu ma le ava noa. Tate feiloa iai, ya amese fo e wale fe ngai mo tato po kalame. Ole Koko Samoa Youth Show. Ya onto wa ona nei o pen fui mono, ya. Le watu I fui mai, ya. I told you I'll be back this week. Fantasy fui mono o swa tau le suma. Fui la ongo le tal lei sulu tal lei tuloma, ya. Le wa le na au mai le. Upo mātu ngofie, upo whara I au. Wha maro si ai, oi mao. Ya, ma le tato sabalinga. I deo langa fa tua tua. Fa talo fa tui ila to foi o loo. Mai mo mai lungi api folinga. Ya, sunga ya miu e fa mosa. Fa aftai mo fa manuianga, fa filo atu foi lau sunga. Ya, le sunga ya lau tofa misa. Ya, mal to tedo ila to loo mai mo mai lungi lumo. Lungo api folinga, ngato fo ilia la tola, ulo fafunga mai, ilungo ana leo. Ya fa pia ulo, ave ave la usa, ilungo la wala tele, po lungo la wala. Or if you're just watching at home, watching on Facebook, listening via radio, vatu le au fa fe ilua, ima fata alofa ilipo kalami ya to ili ne yafi yafi. Ya otala oto ina fo ia, ole happy happy ya. I'm gonna bring in le sunga ya sulu tale. Yeah, se siaki po wam poi wam ili na itu le mai yoi wam ilo sunga fe wam fe ngai ma fe amanga bringa le nei mai yasi lo sunga.
1: Yeah, talo fa lava ma lo fo ile tapua I nei tu la fiafi ben yeah. Wa mai a fo ile amatali ino le tala lo yel tapu kalami. Yeah, tu sa imel fa shidi. Ya man ya la me umma
0: ya malona
1: usol me fue ngale half stress half happy una o onisi fo I o te lo e ya o le alma na ya fue nale lo ta e au a ya ya na I me la ti fue nale me ye cha o faila un o nale fa pe me ma fa la ve au e po ya na ve a onisi na waing fo ngale sausa tani I'm so happy in me fighting world melo internet.
0: Yes.
1: Just a meo o penga fe lava sa I solo fa lava o wa wa ve ma me fa lava lava la ngona ma ma natu tanga. Aya la la ta ya o failo ta talu ho ina wa ifia fia a. Aya lo tu lai ngol au wala fo ngale o le sita vale ko lo siki nga nga lo le stop sign. O nai va ingana. E testa I fo ina le tatu. Alfa solonga ia mai I totono lola ngona malo lotu. Se lau pasene meo. Oni mea po ili nai taa ua ile. Ni ala loi tae au. Mi ia lole ili I mpa fo ili vi inga ili atua. Ole palangi. Ala loi tae au failanda talo. Thank you Lord for the beautiful day.
0: Yes.
1: E umma. Au kako. Tole, e ka arken venga luenga o opa ia ma uma malu le atua wa ma mao ma mawa lunga le mea o lo e a fio. Pa wal mea le manao I le atua o le ale mea le naite manao.
0: Maale la.
1: Ao le fesili la fiafi le nei pen faftai manuia mea uma. I fe au manga luenga, ia tate iloa I fo I ale I pasene o tangata o lae ma mai fale mai ma on al tu lang olo u fenga lu nga yo le me meka o medical supplies ah o ina fo ilai te lo el te mi pc o ina fo te lo el te mi otanga ta ola ta o tul falma mali
0: mali
1: na be na fo ila ni si o va en to no nga lu nga
0: yo
1: pc ma sania ai te lo tanga te fsi li me fa pe na o fa ya pc ya ai ka ko ilo a fa le pc ah ya e solo solo mali ya pa o meka o dia a ko al va lui ko la ya vi ya le li Ya lu le ainga mal fia fia. Ya ai ono sa ia. Awa ni tatou mawal mele o le ono. Ai tatou ono sa ilangol o ono le melen tau fai ei paulu e fai loa mai lau kewisiano. Ah, ole ono sai len sau ele sau la Yesu e ono ena sau e ono sai mo tato. Tu langa na yo taliat na la sil. Tal ton fo yo le a to e fasanga tu ina. Ia e fe siling ia to e fo ila sunga ole. Ole fai la unga. Ia pole fai a onga. Ia pole investe fo. Ia nisi fo vaenga wa fa penao na. Pole sui fo le kanso le po de le lai tu tele o mea lofo fo e fo ele tu e lau sunga. Ia, pole fesiri fo e na e a fea tu e fo e lau sunga pe a mai fo e lau vayaso. Ile ngata ia wa onga, ile bao oe maisi student kokongo le a onga. Mata upu o yai le universitet de minei. Ia, onai vaenga fo le na. Sini ngia e fo e lau sunga le uso pe a mai fo e. Ia, pa pena fo e tono le a inga.
0: Tai, tai la vole. Ol fa sin ya. Ya. Olo wa ya so e, you know, PCR pe ona masan ya. Ah. Fe an ai ma ma wa onga na to fo ele ya tute. I to no ai. Ah, fe no fe au. Ya, ya mal to tele fo yo. O na ngal wenga. Ya, esa. Fe ma to a onga piano fo ya na lela. Yeah, and in earlier this week, they saw Ofia Naimali, Avondale College Gospel Choir. Yeah, Ola Dole Tapina to Mone Cadenza I Rotorua. Solo Saoni se pese fa, fa pesolo tapina ina ele alfa peselia. Yeah, peo isi alfa pesolo awail cadenza. Yeah, Ola Tolo o awail finale. I think it's in Christchurch this year. Ya ona tono o fea ngai male tau wanga lea e lima pes.
1: Okay.
0: Olo a wina i la to e avi la lo yo a o tato I nei Avondale. Ya o kulisi lawa Avondale olo o fea ngai lawa mane kadenza I rotu rua.
1: Okay.
0: Ya ai ya o sa sa o so swani fo ili ngalwenga ili la tupor kalami ili na. Ya ele ngato fo ile a ale ya tele fo ita wanga sa fe nga I mana to ne wa ya so like stand up stand out le sa fa I think ina I ne po o ta o ngalo ne me ale o lo pa chino ele fa moi moi ya ai o lo tel to no lo fa nga solo pe fo il na po kala me mai sia o lo tapina lava mole ta wanga pese o a fo pese wa onga te to tas
1: na
0: na ya so na italia tul na la usuk
1: malo malo vi ele li
0: ya
1: ya wa ol va ya so ni ol ma langa tina le ainga australia fu fuanga fu yo la to fu ainga ma sta si fu yo wa fino fu ainga ma le pa poi ponga tu fa ta singa ole sa kala mitta fa poi ponga ni ya so pe la ni si na o me fu fu na le Wai, o tātou o tamā I e au whaafonga mai hui tamā o Samoa o alo atu fo ila sā tamā. Tātou e olo yaso I a whai mai olo tamā le ulo le a ingo. Ile e whai tanga mea se tamā. Ile e furu ipus tamā o a o le matai o a u o a. O a u o le langi ma le lalo langi o a o maunga te tele I a. Ai, ole vai yaso le o kase maanga yaso. Sau faitanga mea, sau kau kau kanga mea, fufuru ipu wa. Nongo bing, o ika ke loa, ai, ne he, pele I foi la se tina, foi ngale po lai fina ngalo lele tina. Alaim fai anga fai e kako. But we need to learn lots to helping, help each other. O se fifi anga foi nga. Pifu ngale, lai kau stress me ngalwe, alai sau ko ya kilenga fa popo mai le sia veng al kang al kang a me mo le ale ole o se swing al taul ba ya so ni so le se wa wa ko wa so ka kau kang a me wa ka fiu fa ka li pe mang wa so fo ila ni e fie fie ya me ol sainga
0: ya
1: e fie sainga pe a pu a o fo nga le wa pe ko ki ki fo sa ur solo le va li ia ya me ola ko kang a me ka ka Ya ona ya onga na de lei yo me umo. But we need to learn lots. We need to learn something good. Yeah, that's how we stand together for my year. Maka ingalo jasin. We need to stand together. In our family or the community or wherever you go, wherever you admit, Yeah, just go for it.
0: Mm.
1: Yeah, I say so. San ya phone na ma malo nevayaso.
0: Malo, malo.
1: Aya sulo tino. Yeah, mo vela sumal malosi. Don't man vela onga ma inga. Yeah. But na for to our families and friends. Yeah. Mm. So game ya um. Yeah. Be on tato fa longo longo for lupu mal fa manatu le fi afine. Yeah. To vio tato ma malu mo tato pa ya. Yeah. Kako woye lan. Kako woye lalu. Ya, mafai me yanga lau aku le via fing. Ya, o se talatu le atu tu atu le no la su.
0: Lo, ano na mane. Le la su le sa no. Ya mana ya telefo i tu le we pa ya tu ai la sa o te ma. I sa mo. Ya. Pa man wi atu le sa o te ma i la tu i sa mo. Ya, a mi se fo i nei. Yo, am wi se te ma wa mo wa la sa te ma i lua. Lo isa mo mai ni New Zealand.
1: Io.
0: Ai fa popo mari si tori Australia, ma na ye tel.
1: Ni.
0: No no vinga. Third times the price of the gift.
1: Yes.
0: Vi ele tua. Io e.
1: Ola ki ata ma sa mo sa.
0: Io e. Ma lu fa man vi atu la sa te mai. Ya mes fo ya wani wa tu i sa ni nga lot tai au. Ya. E le fa ngo fi la wa tu te ya o tonu ai. Ah, le pe ona ta wala suma. It's a collective effort. It's a collective effort to run the family.
1: Yes.
0: Olo po fo ilea. Ole tele o lima. E fa ma ma ilea venga. Ah. So, ma, fa o te fa ma lo atu I nei te ma.
1: Ii.
0: Ia ilea fa ingo fie le taitai o se a inga.
1: Ia.
0: E le fa ingo fie fo ile tele o fa le relave a.
1: Ii.
0: Vea tupu I. Vea wara o atu sesi lau ni umea. I lo telefoni.
1: Tau.
0: Ia lo mana o se tupe. Alete na na tupe foi alete la foi pe ono le la vola no sai ma do la vola no sai at o le tama ya and my se foi la to lo ulu fale le fait to of fatherhood na la to lo a mata ona a fanga solo la to tute fa tama na fa pe na foi la to lo avea ma se tama so stangata kose le ngata fo il tama ila le tino.
1: Mm.
0: Ya aulo, ya I tama fa le anganga. So fa ma lo atu ila to tama pe ila tino pe fa le anganga.
1: Mm.
0: To atu lo pulo.
1: So.
0: Ya te o to umalava tama.
1: Mm.
0: Ya le o se vi inga o sis, aul vi inga lave fa fo ile tua. Wa le wafu o lo lo soifua, va tupo fo I tele o awa onga onga. Ya wa malingi ailo ya matu alu mafana wa alu mwabai atu le taulanga le wa osi itama awale ainga manimanwia ole ainga ya le ngatafo ile ainga ufa potu ole ainga lau tele ya ufa maalo atu sitamai ufa maalo atu mase mention na ya walulu atu le ilasa utama ilasa utaya isa amo ya utato ini nyusila o ise o
1: September.
0: Next month ole ola sa o tama I ni New Zealand.
1: September ka ko tama.
0: Yo e.
1: Kewa ka kewa umai folpo kala me ala o senti le dedication ali city na va pe va talu va tu la santi.
0: Yo e. Yo e. Te o fa.
1: If you live around the world, especially Samoan, ya Samoan's Father's Day tomorrow.
0: Yo e. Te o fa pe ali ti ni ni New Zealand. Te fa tali luma pulu la mo se ula lo le tai au tama. Ai le ai ole ola sa o tama I ni New Zealand ole masina fo but it's okay to still celebrate here in New Zealand because of tato o tanga to sa mo you know
1: ole ole ole ole to tele fo o tama ye wo mantua
0: yo
1: ola no fo tina sa mo ala yo fenga luenga fa vai tem
0: yes
1: lo lo winga la fa yo naite ala la sa mo kai minge wa ka unga na I fa solo a ko ale a fa ko ese a fa malo fa mangwe ya ila sa tamba a fa la vala I mal tamba a
0: yo
1: ya o tal to no fo ia ya a fa pe ona te ala la sa mo ale I Australia po ni New Zealand tamba ya ya a ve ye se lo fa angale le a
0: yo
1: a we nge fa ye se le voice message fo ngale fa pe ya Ah, umalone, e tolu afena la fuma. Oh. Ia alo fa pe, ia pule a oe peke aru ka fau pe dia. Oh. Ai paule mea, ia manu ia la sautama.
0: Yo.
1: Ho ai lea tua le malosi ma leo la ke fenga luengai. ko e la fo mai fo ilis koru afe le masin
0: yoi
1: ai ai tamaiti ya fa be na fo le mawol fi fi a e ai fo ina ia o tatou alo faanga ia a mai mai e samo ya pe fo ila o le faltua ya Monica Malaki ia mai momoa ma faala ya o special guest na le moli mai ona alo faanga fo ia le polo kalame ne fi a ia fa manu ia tu ele sa tamai ia te o lua fo ima ma te ma fo ala inga ia ai fa ma lo fo nei te ma o lai lai o ono ma o lai ono sa ima ah ma fai fo ia te ma fo o is te ma le the first day first father's day tomorrow io is te ma ia wa o wa te le sa te ma o a o ia ia ia fo is te ma ia o la wa o tu le tina a io e tawala na AVP ia AVP ia fa manu ia nga funa ia AVP fa manu ia le tua ia o ta te le toi feilo ai ai fa manu ia le tua la sauta ma ia pe ole tu langa na le fia ia ole happy a tato don't worry be happy
0: le langa be happy ia ole aunga na ole ne ia fia ole happy a
1: ia nga
0: a ole fa noa noa ole teimi ole fia fia
1: yes
0: ia ole ya ole fa malol nai nai tama ya fa malo to fo nai tina le on sa yo ele fa ngo fiel me le ole fengo tanga me ole tau tau tanga ole tanga me ole fulipo a ole tele fo yo o nai tu te fa o e o lo fa tu le tama tina a me se fo le auri o fo tama mo lo to tai a fa malo atu ya te o to o malava ya me se fo ya mo fa nau olo fea ngai ma nga luenga ma malo atu fo ya ila atu umala olo fea ngai ma ma wa onga ya yeah, emisi fo I ila atu olo ulu atu I suenga ile vaya su fo ole mock exams to tele fo ila atu olo fea ngai ma le tulanga le ile kwata nea ole term 3 le nei ya yeah, ile kolisi ya yeah, ole universite ole Be ole vai a solon tolu ya le ne. Ah ole vai a solon tolu le. Olo o ta tolu I universite. Ya me se foi alma fana olo il primary, le intermediate. Ya male mala le vifo isi a onga. Va tu ai le fa malo el poca la me ya toto. Ai le sa o vai ya tu anele la la usuma.
1: Ya.
0: Le sa o ima, le sa imang ele matu ai. Vai atu le to tele o le tumu tumu ia o le kāpaka I le ona atutonu le
1: o
0: le shopping center mangele ona o le fatua o iloa ma mantua o le vai asu nei o le Cook Island Language Week
1: okay.
0: O le vai asu e whapito ai le ngangana ma le anganu o le Cook Island
1: Rarotonga, is it the same one, eh?
0: So, ya o le Pa malo e fa sa avo e tu ina tu I tato usu ma tu o fa fine ya ina il motu o ina tu motu o Cook Islands po Cook Irairani le to telo ila to sa a wai le fa moi moi nei mangere because there's a big population of Cook Islands in I mangere ya na ngata fo ilia in New Zealand se o fa pia I let you or to the tattoo music break on a so I lay my tattoo ngangana samo. Say about two nai fun facts about the Cook Islands. Yamoro tattoo iloa. Tio fa pea. Tio I baboso tini poso tama my Cook Island. I lewa yai lo poto lewa yai lewa yai lo ato pona pona. Lewa fauma le to tele o poto my Cook Island. So, onai fun facts. Te vai atu hii. There is no international fast food chain restaurants on the island. So, lono wima. E te le mau ni McDonald's, ni KFC, ni Wendy's, ni you know, fast food fale ainga fape na I Cook Island. Kos mantua I lato, e fia fia mele o... Toinga me aito sami faoka.
1: Yeah, like seafood.
0: Like stuff. Seafood. Kosa mantua ila iti fo ili. Kosa I think there's about 8
1: the population?
0: Eight islands.
1: Oh.
0: There's a lot of islands there. So Lonowinga, to tele la to e lo fa ngota.
1: Mm.
0: Ole fa ngota I a to tele o miakos e no fa uta fa male. Male sam. Ah,
1: okay.
0: So that's why they have a lot of nice food later to jay loine. Beole oka, pole poke, a to tele trying at ma fa fa pena. Ya yeah, it's a mawa for in yoi in the Cook Island.
1: Mm.
0: Yeah. Easy for in a fun facts here, doing that to Lung Lau Lau. There are no tall buildings. So there is a local law or custom dictated that no building can be taller than a coconut tree.
1: Yeah.
0: That's one too old.
1: It's a coral island, huh? Yeah. So they can't build up any like those big houses.
0: To laugh or no, yeah. Because the coconut tree is very tall.
1: Mm.
0: So if I feel wow, the male wow, yeah, love all in that's another fun fact. Another fun fact is a single main road loops the entire island. No traffic lights, and is at a speed limit of 50 kilometers per hour, or 31 miles per hour. Yeah, be also more ah. All around the island. But I am not because I am not going to be able to do it. Yeah, so I am not going to be able to do it.
1: Mai sel tai mine u tong tal pinsi.
0: Yo. Mana ia le tu langa le. Mana ia fo yo in no fo ia wa e ma wa sa pala in me ai. Ki le sap. E nga te fule. O mo me popo ma. Mais. Ah.
1: Oh. Mana ia te.
0: O le te lo nai. Me ai ta ma fete ma o ilungo le lau le ele po tonu sami. E mana ia e faise. Yo, it's our world men out of diet. Because
1: yeah.
0: Any fast food, bena tattoo, lo, what you are doing. Ela any fast food restaurants, like Bill McDonald's, but KFC. Tattoo fear, I bear all tonight. Tell tonu. Oh, Elato foy. They connect very well to the people of this land. Changa te whenua. Olo o yeile le so o tanga
1: a
0: New Zealand ma Kukain. Rotonga. Ile ole o ile loto le historia. But just know that there is very strong connection. Because it's a foi lato language. A lua mei language. Ole I know one of them is Cook Island. I let the far along the hotel or upo, but I trusty it's a Maori in New Zealand. Ile tele o Maori. So tele lavole so tanga ile va to lua ya. See the few foil the hotel or kapaka performances. They really make it known to tono la to siva. Ile fa upunga o pese. Yeah, mese foi skyli. Let the va itemine so it's. It's really nice to see Nevai Temi. We are all connecting the dots. Olo Tato. We're all connecting the dots. Ya Tato to two fatas.
1: Yeah.
0: Ol Tato Tangata Tas. Tangaton one. So there's some nice small facts there. Yeah, Molto Silafia. Yeah, Wale. But ya solinganda cook island or cookie island.
1: Yes.
0: Family at two foile. Le Mayasul in Ghana.
1: Ghana, Cook Island. They're one of the weirdest all in here. Because they say they're Cook Island Maori.
0: Yeah.
1: So I'm sure they some people live in here or they grow in here. They live in Barrow now. Or there's a good connection in here.
0: Yeah.
1: So it might be, Atawalai Tatutangata Rarotonga Yeni. Yeah, like about Maori, I kau wha maori hoi lako a mio iskei. Yo.
0: Yo. Mana ia lava le le recognizing o le o lo lava tangata o lo toto ma lo ano.
2: Yes.
0: O lo ngafa beo tatu sambo. Like the way we are with Tuvalu and Tokelau Kosmantua is similar tatu ang lingangan. It's very similar. Fa pena foi maori ma le la Tokyo Cook Island. E mala mala mala le ya pe a sa no le nga ngana te rau Maori. Ya ma le nga ngana Cook Island Maori. So mana ia te li le tulanga le. It's a good reminder as well le tatu tangata Pacific o tatu tu fatas. Yoi. Why we all came from somewhere, the same place. Tatu al tangata pe ona ia ifo le quotes le a lona o whalongo ai. We are all connected by the ocean.
1: Yes.
0: So tato tangata lumana. Yeah, ye le tua I le tato me alofa lea. O le tangata poto le tau tai.
1: Yeah.
0: O le history lava le nai. Ya, o nai whamanuianga na. O le whamanuianga o la sao tamā. O le whamanuianga o le maasun ngana kuki airani Māori. Ya, ma le... Ma isi foi tama e whamanu ia ngā wā whiau mga luenga. Titu ma whaiva au le nā wa yaso. Ia, vi le tu a ieni whaupoponga lau sunga e le iulu. Watu isi tama e mālo long.
1: Ia, mālo, mana ia tele ia lau sau nuanga. Ia, o le te ata o nau lau sau nuanga e. A tonu fo e sao. O e lato umo e ia e foli fo ina le po na e whaila uwa o tonga fo ina le. When you see your welcome expression finally, So we have to stand together support for le la tonga ngana.
0: Yeah, that's right.
1: I will discriminate ta to fa pe fu na le fa ilonga lanu. E wa o le tu langa le ta to fu na le. E le kai fu na le lo ta to wola ta fi ofi. E sasi lo se fa matalanga pe sasi se tau tala fu le yonga le pronunciation o upu. Ata lo E o le palangi la e ata e pe fu na le e yelo na mafofa wo confused.
0: Yeah.
1: Ha ta to e ata fu na le. Ua amu.
0: Yeah.
1: So, eile, ne mewena le whapea tātou na awa o I tātou. The sentence is wrong, so I have to make it correct. No winga. E te tau ia te tātou. O na appreciate le. O na say sorry tangata lea wai. E tēno teimi e kau kala le inki o ke. E ke alfa e mai. O lau ke, ai whae atu lau tala. Ai sa o le lei ale me le te whae atu wai. O lau ke ilua. O le kangaka konga lea lai kala ngua e inki. So olisi na me alofa so tangata funale tangata life ya utala I lisingan anai te lo lele ya ole angal na olo learn all the different languages yo wole tu ro kiorana welcome hello kiorana tato katoa ya welcome greeting to anyone ya kusamaut so we need to learn all the different languages and then you make sure to understand the meaning
0: yes
1: E wangi I whapewhinga le I haere mai, ia lai se mea lai a. O le tala taun whai whapoi ponga. Ia na ua e whai tono le maliu te ua, whai le tono e tau. Ai le lei a, ia le patino, ma le whetau I tono lau whatarofa. I le mea e te tau ai.
0: That's right.
1: Ke ue ma sau aku malau tū rou a lai whai mai, oi whafu. God bless you all Rarotonga friends. Ioi, mālo lawa ia mungu ia le ka pokala.
0: Mālo, leo te vai atu fōi o lo ia ili nei la tōro mai moa I runga api fōlinga ia le sumo ia e te wati tangi fatu ia
1: sumo I whailaunga
0: Elisaia, ia vātaro fatu pokala me a te otou ia vātai fōi mo whamanu ianga ia le atua I lenei afiafi ia o le tatou onai tamaʻi o le tatou aʻoga kukiailagi lega se ua faapea ua e sili atu le tos research luga o le luga o opega tafailagi se ua faapea ua se atu le matala I luga inei ae leitefia fai uō ma se lalotoga
1: iai ma ipad iai ma telefoni kuko tele o vaega o tv maiai e lē mafai na mafai atu se tala pelo mo outou ae tāua lou so tai mai apen ia e faaliliu atu ia le gagana faararo ono open le lunga le university ia olo awa o fo tele ngana ese ese
0: mana ile ai
1: ole meta wa ya alu lunga le ai pe te alu lunga le fatanga ta foina le le fai mai you want to learn english ya ya yeah, o te alu se sign up se asia ya ti le fa le tonu le english ya ta wa
0: na ni la mane sa o le o ile meta na fi ngai man ta So there are a lot of resources online, Ministry of Pacific Peoples, and there's some YouTube clips. Yeah, it's a mata aima, but yeah, lo fale aonga ina. Yeah, I fale te mi sa awa te tano fale aonga ide ose mi. I fale fale vela pe aile

0: la o te fia fia ya I lava ya tu sa lava pe pe AI pe le ya arai ta ma fai ya AI tau tani ngana sa mo ai ah si tato fa longo lai pe se le o te masani ano no tai nel totero tengi ya o le pe se fai ya fika
1: oh ya
0: se fai sita ma isumpa se mingo ya
1: ina
0: yo
1: Peselia, ula ilunga, afai olai fafolo paango. Ula ilunga makua ikango ala e kao yeile waile mfainga e siwa al peselia tae au lasa. Ae tu ula ilunga, pua lele ata le video. Senti lo to olua, titi lo mayo lela alu watu le alo faanga. Faa mata tu wai fafifianga lasa tama.
0: Yoi, afa pia olo o, olo inale tama. Ya, olo presenale, olo siwa siwa ato. Yoi, waiso siwa mo lasa tama. Na, I will pesele out by your fika by Tamiti by Tele. This is the radio, this is Koko Samo. You show on Radio Samo at Tasilima, Iwatolu, Amo.

0: na te lulo li mai, ya tu na tu lava noa mo nei toi upu, ya, ma te mifo ilia e watua ina I olo whaanga, talo vacations, ya, ma lo ngango whalo alo.
1: Ya, pa ma lo whaftai mo lava noa, te tonu fo ia wala telesi uyo le Paul Kalame, mo mo lava fo ia ona mole mole atua I fo ia, alo whaanga le nea fiafi, ia ele ngata fo Tato wō mai mā sani ia ere ngata fōi lea ia. Families and friends. Oi lato umo wha pēnā o nā join mai le tato po kalame le neafiafi. Ia mō moli atu lava alo whaanga ia te auto umo. Ia ere ngata fōi lea ia o nai a inga mai wō. E si o nupele I sale I lua wha lea lili ia le ngata fōi lea ia. Sapunawa whangalii. Ia ma le a inga sā pongi. Ia e wha pia fōi le a inga sā tuilo mā. Nia whapena fwoi ona moli moli atu ai fwoi olo whaanga I nai o uso I sā moa I amanuia tele le asao ta mā ni use a tanielu I alengata fwoi lea ai male fwoa I a whapena fwoi si a osi I a male sunga I aloto moa I a matama umalawa o nai o ainga sā tuilo mā I a whapena fwoi I a le ainga sā pungi I a moli moli atu ai fwoi I a le asao ta mā I a I le usu fo I a sio, I a ili ngata fo I lea. Ia, ta o beo lo whaanga ia, o ta mā katoliko I whaala, I a ili papia fo I. Ia le ta mā I a wale wele, ia ma ta mā I a pesa amino, ia manu I a tele lea sao ta mā. Sui sunga I whaafinga inga umala vai sa mua, me Happy Father's Day. Ia a ili ngata fo I lea, ia lo whaanga whapitoa. I si au ta mā whale nganga sunga I a Pastor Freddy. Tole a fua, ia maua pēa le toa wha le nganga, maua pēa le toa wha le tua, lo talo pēa lau e kāle sia ele ngata fō I lea mō lo ngase ngase. Ia amai le tua se teime wha fō I sia mai mea uma, ta fō I sia le malosi, pa ua wina le au nanga I lea tua malo na fina ngalo. Mantua pēa olta talo, ia misia fō I olta ma wha le nganga ele ngata fō I lea, pa amal sia pēa le wha le tua, ia mali no fō alo, ta tau te talo wha atasi, Kwa wala wina I tātou, wha pēnā ono tātou tutu I aso whaingata. Aho mai mai a te I tātou tofto whaina fo I tātou, malo tātou whātou tua. Wha manuia fo I, I taitai oe kāle CSS, ia e whapia fo I nisio missionary. Ia mole tu whaolo whaanga, wha manuia le sao ta mā le sunga I a waitusi no whainga, ia le taitai pole pule le a ongai mālua. Ia whapia fo I nai o tau songa sunga I whaafia ngai ngā umala. Ia whamanuia lea tua mantua I fo I nisi Australia, Amerika, iso fo I atu tasi masā ia, mai lato umo lato tisila fia lo tangata. Ia ia il manuia lea tua whamanuia fo I lea tua I le uso ma so le soa le nea fia fitunga ia penfi maono. Ia mau pel maa losi e ta ua ta ono sai ai. Ia au whape na ona maua pea maa lo longa le ta tau tai tai sunga ia seo manu a... Ama ia papia foi Felicia. Nisio le mātou timo fai malanga atu I Sweden. Ia papia nāne il manuio le atua. Nisi foi o vaenga I tonu le tātou pokalame. Olo iai foi ilfa ia o ngā tāpiango, musika. Ia ole a luatu ana I lunga foi nisio avano. Awa oe lau tāpiano lo iesunga ia pen. Ia papia foi mātou teita ia seoman. Ia olo iai ni mea alofan foa ele atua. Ia wafo I manu iau tupulanga I tonu I nei au kilani. Ia, o alofaanga na e watu li nei po. Ia, manu ia tele malolonga nei po.
0: Malo, malo whaftai lau sunga. Whai la ongo le tala lei. Whaftai fōi mo ta ngalwenga se wālua le nei afi afi. Ia wāle tau tua le nei I ole. Koko Samo Youth Show. Ia vi ia le tua lewa I ule ta porkalami. Ile manuia. Ia, talitunu walawa ina upu walawa matutoe feau ma autu ule ne yafi yafi. Awea mase mea e tu inatu ilo autafa. Ile ose mea e fatunu aisesi ae ole ma ino tatua yo lawa e malea fiongo pa yo le tua. A mese fo ili tato sa walinga ili fatua tua. Ya alofa anga peo na masanya iyo matua.

Ia, koe kereso tau e ki, ko si su kalai si, o falahi ae otua, koe tau tamai, feohi, oe lau maari e maanoni, ki te tau tolu, ko toa pe ia, o ta ngata. Amen.

Motome mai foki a ke tau proklama koia o e whakato merie i he pongpongini. O tau mbena hoko e folofola koia o e pongpongini ke whalatola hai pia mak tau tolu. I he kamataanga koia ho tau aho i he aho koini. Tantale ki motolu ke tau proklama koia mo re te otonga o Aotearoa tahani mahi o tolu e em ke pongpongini. O atu pauke ne fua whatongia i he aho tonaki pia mo e aho sāpate i he taimi ono ia ki he hongo fulu māua. Pea whataonga pia kua maria ngai mea kotope i a pina i he ahoni kau whataha moku mautolu i he proklama ko ia ko teu teu. Ko e tūko ia e tau proklama e ahoni ka hiri ko e ni e hoko atu e tau proklama ko ia o e hiva whakawhita i kia sihova. Whai ngā maria fokia o whai e tau whakawhita i mo tau tukolori a kia otua he tau talanoa mo tau loto. Ata mai mo lau marie ke ne ofa fai mai pe mak tau tol ka ma fo ke fa ton ton no e ka pa sa fol folau ko ia mo fononga ok tau fa ko ia mo ui pro ka mai ia o hiva fa vita ke sova tau fononga ai ki hafe ko ia ai valo ko hafe ai valo e fa ko ai tau pro ka ma ka toita po ko ia mo ri tio tonga o te roa e fa ko te fogia e tanga tai fa vigau fa la ke sfilia ai pe mak tau tol ia ahon. Hoto tonu ai valu ko e polokala mai a e taulonga i whanau, whanau ma kalaisi ia, he fia re dio ke o anfo ke whangamari e mai tau whanau ke nau kau mai pie ke tau polokala ma, e nau lau mai e nau hiva ka ma e nau lotu pe amo e nau lava pe amo e nau lau fola fola, whakakolo akia ai ahoko ini he ngahi tāpo aki ko tukuloto i he ngahi kui pe amo ngahi tamai i honoa ko nikina ke ting nau tolu, te nau lau ai e nau resoni he nau telefoni mai ki whareni, tolu fitu tani mahi wa tolu, whakao kua ia proklama ko ia whanau pe a makalaisi. Tau whuno ngai ke hoko ko ia a hiwa. I a hiwa e whakao kua tua e tau proklama pe a mai talavou pe moi fine moi. A ia ko e proklama ia ku iloa ko e tau tupu pe a mai a honi. Ko e pore e talavou moi fine moi ko taimi ke nau tuu haki lorotonga e nau ke i talavou. O whakao kua whatongia u kaito e tari ia ki he kaha u. Ka kunau kei mauivi mo mālohi, e nau whakahokoa ia ngāwe ai eki, e tau tupu ia pia mai ahoni. Hafe ai hongofuru, koe porokarama ia o e ngāwe whakakosperi, whakahokoa tu e tangarai pewhikau, pewhikau tokta motuhi whonua, poeti motuhi whonua ia tene whakaroa ki tau tolu he porokarama ko ia honopore i ki tau tolu ke ngāwe whakamisinare, tato te fito ki he whalau atu ki South Africa, Uganda, ngai whanua o te kia au kia ia Crosperi. Pore ia a koe ke whanongo mai, o ke whekau, ke hoko, ko hataha ke ngau e whakamisinare, pia ko hataha ia ke whanongo mai kia, hawhi ia hongofulu. Hokuto tonu ai hongofulu, ko e tau proklama malanga sāpate ia pia mori te otonga o Aotearoa. Lawa ia tau tuk mawai ke hoko koia a hongofulu mawa i he ahoni pia mori te otonga o Aotearoa. Tau ngapete ke mauwhenga maari, neongo whemo i kina o e ahoni e ngahi whatungia e whoki ki Aotearoa ni neongo e ni momoko e pongpongini tupe mua e leo le diotonga o Aotearoa ke le lea tupe i holoto whare o atu e ngahi hiva pe me ngahi poroklama o e ahoni ke whakakolo a pia tau aho kau ia ko e lalanga e pia e tau mo ike kakato i a kalaisi malo i tau maua e pongpongini.

Yang mani mangai sami raki ki hono fa fetai ke si hova kai lavaki hono hua fa fa ilo nengai nga we ke ngai fa hinga hiva kene afio taha pe kene afio fala lo loto kene ngai nga we fa gafo pore pore I hono hua fa ta puha ke fie fie ai loto ha kumi ke si hova uhu ke si hova moho ofu mo kumi ke hono fotonga o owa e toko Manatu ke ngahi mea whakaofo kone whai, ae ne ngahi whaka ilonga, mo ngahi whaka māo kone po aki. E ki moutolu, koe hako e palahame, koe ne tāmai o eiki, ae whānau a se kope na ane whili. Osi, koe whalukunga kakai, koe tokosi I pea muri ki ai, pea nau whi aruaki me he whahinga ki he whahinga, me he pore anga ko e ki he kakai e taha. Nei kai tene tuku ke whai e ha tangata ho nau whakae hawa. Io nā ne waloki ani tui koe uhi ko ki nau toluna. Owa e ala ki e ku kaupani pea owa e whai hakovi ki e ku kaupalo fitani. Pea ne ui mai ha honge ki he honua o ne mau mau kotoa ho nau whalala anga mā. Kouhia ke tauhi ene ngahi whono mō toka ngai ene ngahi lao. Hallelujah.

Motu mea mai a ki he ongo mau koia, ewa, o mai whakea mā tau tolu, ko whienu au si su ke te koe, pia ke mau koia I he kei taupe a si su I hono kolosi. O tō mea mai whakea tau polo kalama koia o hiva whawhita I ke si hova, na he mau koia ko teu teu I he pongpong sāpate, ki whaia I tau whawhita I mo tau lotu, a tala noa loto pia mo tau otua, I hene ofalahi ko whai mā tau tolu ka mā whakea, ai hara whanonga pia moe mui mui o tau whai ke teia I he fua ho tau ngahi kolosi. O whapia ko ongole rea tu ngahi māu koia pungpungini ke te koia ko mea mai pia mea pina I he rorotonga o pungpung fō koi ni lo longu noa o pungpungini. Vakai pia ki nga tula ke whakapouri pia loto manukau I he pungpungini pia ko tuik pia hepe mai kongalahi a Aotearoa I he pungpung koi ni. Tu kehe ku moutolu koia mo mea mai pia me tuopureanga o ku lawei pia o ku kehekehe ngai taimi. Kaku e fifia lahi ta tali ki motol ke proklama ko ia o e hiva fafita ke se wa proklama ri teo tonga o a teo roa ko ni kavenga ngā ue foki ko e lalanga a e mui kakato I a kalais I hafe ko ia e valu e lava e proklama ko e nika tau hoko atu ke proklama ko ia o e akutu I tapu o e pongpongini.

E lava ia e tau proklama ko ia o e hiva whawhita i kia si owa i he pongpongini. Tau ngabena hoko ngai maa ku ia ki tala no loto ki he mo ui he kamataanga o e aho fo o kuini. Ko e tau taimi ko tuamente ua hiva ki he malu i he pongpongini pia ko whakamare ko ni te tau hoko tai pe ke tau proklama ko ia hako tui tapu pia mo re te o tonga o Aotearoa. Whakahoko te whakia e he tangatai kwe whikau whalakesifiri ai pia maa tau tolu i he pongpongini.

O don ko ni foki o tau taritani ki hoko tonu ko ia e valu e whakahoko atu ai tau proklama ko ia ma e tau lunga e whanau ia whanau makalaisi ai e whakata atu ai tau telefoni ke tau whanau ko tope o kunau mea mai e pongpongini ki tau kau whataha i e proklama ko ia o e ahoni pea koha telefoni me peki whareni i e tolfi fitu tahani mahi watolu tolfi fitu tahani mahi watolu o whakahoko ai hao tokoni Mahopopo ke tau proklama ko ia o e whanau makalaisi ke tau whanau ia ai a kulawa ai ke nau a whakahoko ia hiva ka o maha foki ha lotu pepe he foki ki he lau folofola o whakakolo aki ia e tau whihianga ko ia o e ahoni pia ko ia e ai talamonu at ke tiku moutolu ko ia ko mou mea mai tau kauwhataha I proklama ko ia o e ahoni pia hangi pe ko ia kulawa ki ai tau tuk maha wai foki ki hoko ko ia ai hong fu ma wa ihe ahon ka ihe pongpongi fo ko la ve ipe ko alo ta ma ki pongpongi ni ko o ha ai pongpong ko ni ke fa po po uri pe a manukau ko kamata pe ke ki mam ha ke ka ku ke fa po uri pe ko ia ko e to nga ko ia e a ki he ahoni at be ta hi va henta ta ri a ki he te te ta proklama ko ia fa na ma klasi ihe pongpongi

0: Whamana tui bifoki ka ting motol whanau, ai mahoinga ko ia ho mo mo ui, ka ngai tāpua ki ki motol, ki ngai loto whare ko ia e whamiri, ko e tala ia e wholawhola, ko e whanau ko e tofi, a whuaki mai he otoa he manawa ko ia e tamai pia mo e whae, pia ko nai hoko whoki e whanau, ko e ofa anga ia e eki, whakatātā kia e pore anga ko ia e otoa niongo, nai I kaike pia whanongo kia ia e kaua ko, kana ane, Tūtoni ke te nau tolu ke o e ta ofi a whanau ka e tuku nau tolu ke nau hau. Ko I hia ko e tāu ki nau tolu mo e pore anga ko I a oi otua. Ko e tau telefoni ki whareni, ko e tolu ki whetu tani mahi wha tolu, ka bau ki a hataha ku mea mai I tau whanau. A tau e whenga maare ko ni mag mau tolu I a he pongpongin, te tau kulos ke lai ne, baka I angi tō taha ko ni oku I a him. Malo e tau mao e pongpongin. Maloi tau mau e pongpongini. Lute matapa?
1: Ko awen.
0: Maloi apito e telefoni mai e pongpongini. A te whenga maari ko ni pēma au.
1: Maloi apito. Whakawhetai ke eki, e tāua au sia, tā pate honoua o walui mahena o wafe wāno. Whakawhetai. Tau lotu. Eki si hova, ko o tua, na ke afio talu me mua. Tau potu koe si tahau, ka ke manatu si o whanau. E tau potu koe tamai, tala lotu o kouwhai, amen. Same uaki. Monu I aka koe tangata koe, koe kai fōu I whakakaukau, ai whakatua mate. Te tū e hara a kouwhai kouwi, te nopo I nopo anga o hamanuki, ka koe lao si o wa a ene manako. Iyo, e lao o na o kune whakalau lao lotu o hamanuko. Tene hangei hakao ko tō ki ngai mangai vai, aia o kune whoi hono tōkai. Kono lau whoku kai mai, te neongo pekoi ha o kune whai, o kune monu ia pe. O kui kai ke pehe ai whakatua mate, o kui kai, ka ku nau hangei koi kaf-kaf o kuwiringia I he matangi. Ko hono o ia e kai tū ai whakatua mate, e whakamau, te koi kau whai kovi e whakataha e whai totonu, Te oku toka ngā e sihova ai hara e sipai tō tonu nā, ka koe hara e kauwhai tō vi e auhaia. Te le māwai tō tolu, ves tolu, ui kia te ao pa te utariko, pa te upakahaka te koe e ngā hina lalahi mō mangata o kui kai te ke lawa irokia. Piripai vai whā ves whā, mou fie fia ihe e ki māwai pe, io ka tai ai atu mou fie fia, te hi vātu.

0: Amen. O palahiat kou.
1: Malapit ang atea, o palahiat kete koi, ihe pongpongin, pia mo iproklama ko iya ko pukahoko, ihe pongpongini. Ko e whenga marikoni, tau hoko ato ai pia ki a Alifaleti, malo tau mai pongpongin, fe fe hake.
2: Sae pe malo.
1: A te whenga marikoni, ma mo tol, pukahoko mai ho kautokoni, pia mo iproklama pongpongini.
0: Io ko sa veli o amuna ke mele he loto waka wola mo launi mo uhe loto waka wola mo ko au alifaleti kona mo uhe loto waka wola malo faifa ka ukolo ome ma whanga ma lia pe te ma lau atu ma vesela loto pe ma hiva pe whaka osia ke ma lotu malo
3: e pa fawe fawe fife I te mape I a tato I a te wafife o nisa me tolu vetati o tau vumai tau siwa
2: If it's all by a hono fish, ua ki moa, alfa nao ke moa tala mo bua, ki e iki ki o mo ma toa, kono to tonu ia, paka pa apa ki o ta mai mo, pa e ko lua se kao ia, ki anu tala opa, sa mi te ama tolu ves, ua ki moa, pa fitai ke si oba kula ma lia, no peo ki e te au, pa fitai ke mua fa ma o yoni e,
0: Ko te tuki au ki e kolosi mō ka laisi pe ako e kuma ui o kui kai ke ko au. Ka koe mo ui o ku whai ka laisi I a te au, I o koe mo ui o ku whai eni I he kakano. Ko mo koe mo ui I he tui, koe tui ki e alo o toa a ia na ane o whena au mō ne fuaki ia e ia ke pe ki a ko hi ko au. Tione vai tā whā vesu o taha. Ko ia o ku mau e ku ngahi tūtu uni mō tauhi ki ai. Ko ia ia o ku ofa ki a te ao, pia ko ia o ku ofa ki a te ao, e ofania, e he e ku tamai, pia tau ofa mo au, ia ia pia te o whakahai ki a te ia. Ka I tia wāna ve siwa ke o te tawhiu I he whale lei, te tautu I ana whahai tau o ka pau I kai te tawai vai.

Então, você sabe que o da Walshia vai me chamar de Honou, mas ele não foi nem. Eu tenho que eu vai aqui me chame, eu acho ali, que faz um tato aqui por Calama. E mais, estou tudo com o companheiro ali. Dá-me até uma anima, eu vou ver bem, eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, e hiki me aí de beijo para o chique, e fez e fama fuluma anima. Dá-me até uma anima, vejo o loki de reono, e hiki me aí de beijo e o loki de ano fagaria. Paftai que a Jehova, cai lavaki con huafa. Fra ilo en na hinga we, e na fa hinga. Iba que ene afio, taha ape que ene afio. Fra la la loto, e nem nem na água e tocar o fogo. Por e por e, eu não vou afastar a botar, e se e fia a eloto, o lacume que a se rola. Uhu que a se rola, o no fumo, o cume que a no foto, o ou é tocu. Manato que na ilha para tal fogo, o de fai, a ele na esfala ilunga, o na esfala mal, o de por aqui. E que motolo, Kwe hako e palmhane, kwe lete mayo eki. Ai whanau asu e kope na ne whiri. Ime eki e ki pangfuru mautima, ea mutumia. Kwe uhia ki nau tauhi, kene ngahi sono, mo toka ngai, kene ngahi lao. Kareluia. Tunga tamia. Tau ki asio ai, tau tae o toe, tau tonga tonga. Tapi aku ikut sama sama tatur. Tapi aku cuma tahu kan kalau tapi aku mau dia mai help. Kita mesti tahu fanau sama itu tupu aku. Kununga esa kau kau kau kau permoi. Apa ni kumpulin? Kita mau mau ke faipehan. Kau kau permoi soni. Kita mau kumpulin. Ila nasi awak kita tahu fanau tupu. Kau fakau kau esa mau kumpulin. Kapau oku tawa fwake ili ahoni oku teki ke mau e tau palani kile ahoni tau tupu. Ya kou fwotu watu ae ki fihu iko hini. Kwa nga mea oku ke nye. Veke veke lahi tahat ki tila noa ili loki ako i malai spoti. No febe hatai ha potu oe mo ui oku ke iya. Oku tui tau tupu kwa tai milahi oku. Mori ho tau tai mihe tana toa ime, tala noa tai ofa fikau aki pia kua tau kau ngā ko, kau ngā whanonga. Tau vi aia ngā himea re rei pē, kau ku ikai tolo. O ikai toko ni a ki he tukure kina, a e tau hohoi ki he otua, e mwe tau mo uifra uka. E whakau kau e saame pongpongini koe, tala loto maari e aki rita, koe frafeta I pē. Fai uhinga pea e ni whakakuta I, tega uhina ane umaheni ampito, te moe otua. Oko tui tau tupu ko e, apau ea uhia taimi ko e tau lotu e loo loa, kai loo loa pe a e tau whakafita I. Moe hiki ae otua ke maoluma, te oko tui e kakahoi fua pia ki he otua. Uhia taimi lahi e tau lotu, e tau ki I maare pe ki whakafita I. Kai hua I atua e tau, ufogotu umu kore ki he atua. Ia ia I e tau alaki, o ngalo au pito ai whakafetai, kai hihiki pe ia o lotu pe amu kore. Ue saame pungpongini koe manatu I atua whakafetai, ia kufam a whanaui ai whakafetai tau tupu pe amu ke loto, o kukonga ia. Kaka ose a kondi pe amu e whakafetai pe, Ego tui kuas keunga anoa peinia. Iko os afio itoka mua pein e otua haia. Ai tangi holoto. E moi meo ke fie maukuri kai. Koe talanoa ia o Israeli. Nai kai te nauto e lava fai sora fitai. Ie taimi nai ane nato taku popula. Tai taimi nai kai ia nau whakatawa taina. Iau talamai e saame nai po ukata pe kona unotu. O uringa to utupu nai kai toi. Lava control, nekaito e lava hanga ngutuo, papure I peta ofi, a e nau fai fai fitai. Iko inga e nau fai fai fitai,
ko sa sta ia ko sa ta ko na we be up fight ka kai o ko ma ia hono loto ko sa sta ia ko fight ka kai o fight ho tua e si tu hono fra ton kia ko kai ke poto ai popula ia sa sta kai ko e mama ku pe ago tu i hane ko ko ka mo au ki pom pomini ko ta au sia ai ai fra mo ia o tua pe mo ni fra ton kia ko unga i hono ai e o tau mo ki tau a ki ta fai fak fitapu. Ie pongpong koe ni. Korea a mkai lawa ki, mo faka ilo atu. O wo mau inga ia ai he sa men. Koe loto ki kaila, e toutou kaila he aho kotoa, a ki ai lei rei oi otpa. Kutai mi kumaakana te ai loto o te modela, te ngā ue faka apo ai otua, ya hohoi pe ke kai lava ke ta hono kua whai e aho kotoa. U toksi e maari e whatsa me pompongini. I ene whaka ilo atu. I ngai ngā aue ai opua. I ene mo. O tui tō tupu ko ki tau tolu ko whai ko tau ula. Ora mo ui, kai ngata he tau kai lava ki. Ka tonu ki tau whaka ilo atu. I ngai ngā aue ai opua. Nei e tau mo. I haia ilo piako. I mala isponti, pero se pe atata o e mokui, o tau iai. O tui ko sa alatolahi o saame o kumini, e ke lotolahi ke ala noa i kospeli, e aho ni ki ata, e kau ngā kong. E o tau fo i ke panongo ki ngā yongo o kolo, i ngai aho ni, e tu e noa pe a yongo morele, a good news. O uhi ngai e na e uia e tau tapu ko good news, ko tala no a mari e la taha pe i maman. O ke inga ngatu anu ala a te mehi, senturi ke senturi. Ko mama ko kalofia ma o pasi, mi kuonga te mehi tau tangata i tau tangata. Ko tala no a i pe ki o pala ai o tua, ko fai ki a te koe te mua, o frafou mai i hato a lopos ni tu, na i pe ki a, i framoi ki tahua mehi a ala. O kwhia ma'u, ai ngā hire o, i e fotu umai ni whakakau e sā me a kone. Moa ngā hiloto o kunau whetā iaki, e tau tū whakataka, o kai lawa tu mo whaka ilo atu. Ka tonai si o wan piaha tau mo uianga, e tau pāsi ai māma ko ia, i o tau kau ngāko. E o tui o kuhane kua kā pui ha ao, matolu ako tau fonuane, i e hulu ai swayanga hala, te moi trucks. Ya he mama o ai tau kau me fononga, tau kau ngā ako. Ya mihe maa mala i, ka koe o tua. O mi kai ko tau mo ui anga, ai ngā ki, pa unga pure anga o pa unu ki ai ki tai timi e pa pori kare. Ka ko tui tau tupu ko sisu kalai si te, tau amana ki anga, te mo tau mo ui anga. Ka ko ia te utou mo ki whai ai e tau whakawhetai, e tau kai lawa ki, te mo whaka ilo atu ahu kuapa. Ia koe ne ngai mo whakaofa. Ia au ke whakaosi o sao mea e vesu au nima. O pune toi tāna ki manjeni pia mo whakamatala e tā. O rea whakapetare. Ngai o ku uki ki nau tōru ki ai i e kamata ana o sao te. Tā ko ako strafita i o ki kai ngata e rea te. Te koi malanga te. Te mo tuku loto i te o ngai ngau whakaofa asi oma. Tā koe tauhi a vene ngai lao. Iyo ta koe prafeta i, koe kotoa ia o e tau mo ui, aho tau loto, e moe rea o tau mipu whangasrata. E moe ngahi tō o ngā o tau sino, o kūni whakataha ki nau tōru, o hai aki a mi whakafeta i, ko nau no o mui. Tā koe anga pe ia e taha te te ala whakaha atu, a e te honga ia, koe whakafeta i te. Pe koe atu pe aho tō kotoa, Akto sino, koe fei lau lau, ke mo ui mo tapu ki he otua. Koe whara, lau maari e ia, a e tau whai alo tu tau tu. Oko tui koe whakau kau ia o saame o kongkongin, e o mahu inga o pito te ki tau tolu. Ko tau hoko e ni koe whako o e palahane. Koe ea, i he tala opa ki hono whako. Koe uhi koe tau hoko, koe konga o te raisi. Ai o whamodi ai sāme o pungin. Koe tau mua ai o tua, i ene whai ki whakamooni e ne tala ofa. Ai whai kia e palahame.
e fai ki a isatu pia ma se kope. Pe uhi age nau tauhi ene ngahi whono, mo toka ngai a ene ngahi lao. Tok mahino pepe ane hime ani, tau tupu tā koi keresi ai otua. Aena e ngā ue mai ni ngahi tapakinike, ke whakaaya ene tala o whāki hono kakai. Koi keresi ia koi ngāo hia a e tau mo uni, ki ngā ue le nei churipe. Waya ngā ia oi ngā ue a yanga whakamo ni tala o wha ai otua, i e tau mo uni. Kone o fe ni tau mo uni ke tauhi aena ki tūtu uni a ana. Aia koi uhuko o si tō mo kina o tau tolu. E whonua. Kia ko uhi koe whakaai ai e o tupa ai ne tala ofa kia te ki tau tolu. Kia ko uhi koe ne keresi ata ata pea ana na e whaia hono omi ai whonua mo tau tolu. Kia ko tui tau tupu o i ai o tau mo ki tau tolu ke tau whakahonga i ke tau whakafisi ki e whaka o tua mate mo no ngahi hori e trucks o mo o ka palo te mo i tapaka. Ta mga ngahi ngā uwhaka marumani o kuongongo pua ki hau tau kakano. Ta tau mo ui yanga whaka mau mapu, pia mo anga ton, pia mo anga whaka lotu, i e marumani ko ene. O tui tau tupu koe ui kuo, tau mo ui pe i he keresi ai on tua, koe mea pe i he tau tui. Pia nā moe tui ko ia, nai kai mea te ko ia pia moa, a koe fuaki a tātā pia pia mehe on tua. Tēnā kai tūpū mea ngahi ngā uele lei, ako tau whakamo ui. Koe uhi ke ewa nā tau whakapore pōrea. O i ai, whakatūpū a ki tau tōru i a kalaisi ki sū. Ki whai ai ngahi ngā uele lei, a i anai toka te teu e o tua ki tau whōwai. Te whakawasa peki mea i ki goi ni ewa. O i ai ai mea ewa au tau ki whakamaana aunghen. Koe ulu aki o ku ikai ko hatau whakamo ui tamasi i te mwe tahi neako. Koe o laia ai tau ngā ngāwe lere. More ke mama. Te koe ngahi ngāwe lere ai tau maha tua pe koe tau kona ui. Kuk tau mau e ki tau tau ai whakamo ui. Koe mea ofa ku fua ki mai e o tua i ono alo i a kalaisi. E he tau mau rewa ai mea ofa ku ia. O tok fua ia he tau mo ui. Koe ngahi ngāwe lere ai fua o lau. A koe ngahi ngāwere rei koe ni o ki kai koe fua kawe ma pene, ya si, te koe tau maulotu e sāpa te. Te koe e tau ngahi, pola, more ke mama. Koe ngahi ngāwere rei o kuhinga ki ai an tohi tau kūia tau tupu. Te ngahi mea hange koe ofa to tau kau maa ko, koe fie fia, koe fua tuku perino. Koe anga moko moko, i he malaisi poti. Koe anga falala, ki he kau fai ako. Koe anga kata, e mua ngā whakamauma. E tō tala mai rewa e paula, o ki kai hala o ia, ke me ta ofi e ngai mea pe. Kuk mau mau, ai tā waka ore rei, e mua hua kawe na i hiasi, kaku e mua e tau nofo fisio si o paki, e mua fe au au, o whakamauma. Kwe whakaosi, o ki mau inga ke whakatoka ngai, koe uhinga o no whakamo ui ki tau tolu at ai keresi at a tāpea e otua. Koe uhi ke tau tau ki lāwai o whai ai ngā uerere o teu mā ki tau tolu e otua. O i kai lāwai a tā haia ko te eki ai ke whai hono whakamo ui at ai keresi ai eki o whai ha ngā uerere. Nengo nai ko ne tau ki ngā katongia o isi asi. O whai a hono ngā mingi mingi i mea kotoa pe. E tala he tau itapu, o igai lava e kina tolu o tuu he kakano, ke whakahoi tukua ai o tua. O uhinga ai tuu he kakano he ndok tupu, e whahinga ko te eki ke nao tari, ai whi lau lau wang hai, ai whai e si su he kolos. Kene hi fōai a ana tala me he ene pūre iho tau sino kakano. Tako tui i he ene pehe. Neongo a ene whai a ngahi ngā uereru, i he e tau wakai. Kā ko kakano ai tu ia, ku ne whai hono ue, ke ne whai hanga ue, o i kai ko lau na ari e. O ku hinga rewa e me anto utupu, o i ngā ue pe o tok whai he funga e tau tui ki he eiki, o wha fau mai no aloko si tukalai. Ai ngā i ngā ue o tok pakahoi fua, ki he tamai. Tā o ku mātu aki mahu inga ki whahinga,
unau kau ki si asing hangi ko koi ka mo atoto. Ke nau ilo pau, unau mau ai whaka more more, o ku fau me he tari o tata o si tu, kai aung si e nau hela I kua whataumia, I e si asi pakakolo, pea moe ako. Pea ko utui kai kai eni, e koe koto, lau wha noa pe, pea moe whakalapanga I si atamaki. Oi fa to ta ma ki pe ki te tau ma ni ku ta ba hi o pai ma u ma u ai a ta ta I ni to to ya I kai ku ke fu fu fa pa pa u I kai te ke la ma ma ya I ta ni o ya ku ki po po no no pe te ni ki sa me po po mi ni to to ku pa ta wa ni ke po po a ku pe mo au o ta ta wa ta ai na ko fai he ta ta o kama shi o ta pato bia mo rus pata ta na pe ta u mo kita wa kita kai la va tu ya ta fai pa ka peta I pe ga inga tai o wa ta shi o kita ta ta la ya tu a ho mo mo ri dei ki ta u ka ma fo no ga o ta u ka ma ko lo ya e ma wa ti ma la shi pon o yo bu ma u ka o fa la ya te tik motor o fa u kai o bo ni I ho fa ta mai a lo pe ma la ma ri pa lo ha visto

Ya e wha mālo ke kauhi mā te a koe hima kua mai me mā tau tōru. I he tongtongin, wha mālo ke he kauhi mā, te a moe hima kua pai. I kau lotu, e o toa mā utoe nunu mai te ki o polopola, ka peke mā o piu he ui atu ki o apio, koe mā utai mā lava, ka kuma kore ho toko ni, ala mai he koko mā mati, wha mā mā o polopola, ki o mā loto ata mai i te moe lau māri. Ke hoko ai pia rea o kongutun, whakalawa loto, maungai loto, ke whakatupu hoi hua i te ki ho apio, koko e ho mau koiri, ko makatu, ko mui anga pe ai apiana. Ko lotu e whai ati e sisu klaiks ko alo, ka ko mau whakamo ui, amen. Tapu ki apio ai oto mahmati, oku me apio i ho tau loto o tonga. Patapu imi ke hau eiki, pe kokore moa ke u nawe ake a e nahi whakatapu ko koutou Ka hoko ate me whare whakamakola lea ni i ahon, ka tā mo e whainga maari i koni ke whakakakato e malanga are jo tonga o ate wā ki e ahoni. Ka wange pia kuke mao whainga maari i pongpongin ke kau whakaha mo kumau tol, mo tō koe ke lava ki sayone i pongpong koini, e panongoa ai pola pola ke hoko pe kua tokon, ka mo pōpō ma tau tol i e ahokoi ni. O tau whakita i poki ki e otua, ki a koe tau kau, sāpat o noua, o e walu imahi na halaponongo e tauko ini, ka koe sāpate hoki o ku wamahuinga i ai ai merino ki mamani. Pea amanaki pe o ku hoko ai merino ko ia o tau inasko toa pe ai, i e ponongo ko ia o tau pai i e mo'uin. Ka ea haka venga e kua tuu matau tolu i pongpongin ka kea na whakarea, i e maari i he matangi. Pe maare i he matangi, pe koe nonga i he matangi, pe te tautore lau te ke whakarea, koe fie maare, pe koe nonga i he taupa. O taupe whakaukau koe a pungpungini, pe me kosperi ko taupa nongo ki a imati taupa, nesi o wā ki he o tautolu, te maua pe are son koe ni, e maua e whakaukau e kawe inga koe a o pungpungini, o fie maare i he matangi, pe koe taupa. Ame pe koe a kou lawe ki ai, koe sāpate whakeni o merino a sāpate koe ni. Pea, o ku mahuina hoki a merino, he anha koe a o tau naupo, i o tau ngahi whanei, ka maha hoki he ngahi te anga kau kau ki ai, e hoki ki hono sino ha mai ka kohono siasi. He ka more a merino pe medik tau tolu o painga taa e polonga, koe ngahi kubatamaki, pea o ku te si toa aki, e aku hoko ai ngahi mau mau, o ka pau i kai toka e merino i a tiki tau tolu, i e tau mo ui. Ko ia, ko mau inga ia e merino, ko ia ahoni tau panongo ki e ngahi tau, o ka hoko e ngahi mau, e ngahi ponua, ko kumi o e merino. E aku pa lava pe o mau e merino, i e ngahi mau tau, ke tuku lolo ha paha, i ha paha, e ko e lava ki whakamore more ha taha ki ha taha, e anga ko ia o e tau mo ui pe mau ponongo. Merino ko ia tau whakaamu ki ai he pongpongini, ko e whakakaukau o e merino ko ia ke tau mau i a hon. I he taimi ko ia au tau tofanga i a ngai matangi, pe e koha ngai taufa, pe e koha ngai whaingataa o i mo ui. E au tau kie mau ko toa pe ke tau mau ai ai merino. Tau mau ai donga, tau mau ai kie maarie, i he ngai taimi whaingataa pe he moi puputu o kie mo ui ko ia ai whahinga o i tangata. E tau panongo koe a ki kōsperi oi ahoni mā ti taha whā, ko te lau mā tau tohe pongpongini. O hikai ki tau panongo huongo nai ha merino pe kua nonga pe kua ie maari, i tūnga koe a i tala noa oi ahoni. E mong, o tau panongo ki tala noa oi ahoni, o kulotonga i he waka a kau ki tai pare, e a kua kamata ki mālohi pia moi matangi, ka maa poki ho nao ngahi pe au e ne hake mai ki e waka. Te a pukamata ke ingi fia mo kuputuu ai kau ako nao hela ia mo mana wahe i e polau ko ni ko nao pai. Ka i loto lo tonga ko ia e whainga tau tau panongo ki a ihe aho ni te a moi. Ue sia e waka polau ko ia na nao iai i he panonga na nao pai i he polau. O kutala mai pe i he pongpongini ia. O kukei hau pe a si su ke te kinau tolu. I he loto lo tonga ko ia o e whainga ta a, pia mo irifia, pia mo i puputu o, pia koe rea o kuongo mai pia miate ia,
tie maarie pe koau pe owa e manawahe. O mi kai te palau mesi mai a si suia he tala noa koi au e ahoni, e kai te iai ha, te kai ke iai ha matangi pe koha taupa. Ka kune palau mesi mai a ke te tautolu tene iai e taimi koia o tau te tawati ai te mo matangi pe a moe taupa. Te koutui koe koe nonga ia pe koe fie maarie pe koe merino ia o tau fie mau koe ia i he ahone. Kai ngā whanongo i he pongpongi. Koe nonga pe koe fie maarie pe koe merino koe ia o tau fie mau. O ki kai uhinga ia he kai ki ia i hamatangi pe koha taupa te tau ki tauraki pe a moia. E koe mea e nai hoko ki he kauako koe ia o e ahone. Nai tūtu uni he eki ka tiki nau tolu ke nau polau ki nau tolu he waka, kane noko e ia o fai a ene lotu. Pea nai fai pe he kaua koe mea koe ia nai tala e si su ke tiki nau tolu. Ka kumo whanongo ke tā noa e ahoni, e nau tala ngofua koe ia nai fai ki he eki, na nau ke inaki pe i he fai ngata. Pea pa kua manatu mai ia ke tiki nau tolu, i he tautaria eiko sisu kalaisi i he tautala o fua ka kato kia te ia, te tau e ala malawa pe ki tau kei se tau laki ki tau tolu ia, te a moi matangi, te a moi taupa, moi whaingata i he mo'oi. Te milahi toki he tau whakakaukau ko ia ki tau tolu ia, koe tau mui mui ko ia ki he otua, te tau hau hau a ki tau tolu ia o i kai hapalo parema, te koha whaingata a te tau tofanga i he mo'oi. Kau kwa manati ke tiki tau tolu i he pongpongini, ko ngahi matangi mai taupa koia o mo'ui, o kukai uhinga mai ia kori aki ai ki tau tolu e otua. Hange pe ko eni tūtuo ni ko eni ai kaua ko ke nau fulau, te nau tofanga i he pu matangi lahi ko eni, na nau wirisia mo manawahe ki ai, na e toi whanonga tu pe ai e ki ke tiki nau tolu i he lotolotonga koia o whaingataa na nau i ai. Kai ngā whanongo i he pongpongini, e malawa te ia ke tau kei whai mo oni, te mo talango fua, mo tau kau ki he lotu, mo ngahi maunga kere si, a tau kei te hanga hangai te mo whai ngata a koia oi mo ui o ku tau iai. E lawa te ia ke tau lotu, tōtō iwi, lotu lilo, kau ki he ngahi maunga kere si katoa pe, tau kei inasi pe i he palupalema. E malama pe ke tau ngā ue pe mai otua, ta e te tau kei hela ia pe mo foi i he whanonga ko ia o tau whai. Te au malama pe ke tau opa ki o tau whāmiri, ta ku tau kei se tau laki pe ki tau tau, te moi ngahi pōre, moi ngahi ahi ahi ko ia oi mo oi. Ko ia, koe hoko mai ko ia ai matangi te koe tau whai ke te tau tolu, ki kai uhinga mai ia, ko i kai ke toi i ai ai o tua mo ki tau tolu. Mahalo pe ki tau tofa ngā i a ngahi whainga taa, i a honi ngahi whainga taa whaka sino, ngahi whainga taa whaka atamai, whaka lau maaria tau pe kuki mo ia i he aho koe ni, o kwa manatu mai ke ti tau tolu, o ki i kai ke pehe ko li aki ai ki tau tolu e he o tua. O ki i kai ke pehe, o ki i kai ke ke i ai ai o tua, e ngahi whainga taa ko ia o ki tau tofa ngai. He kauhi, he nai osi afio i te si suuia, ai mea koia o kia e kaua ko i he pōko ini. Pea ku ilo pe e si suuia a koe pe a moau i a honi, ai feitu o kutau i ai. He ne omi ai ai no ngā pe a moi fie maari e pe a maati tau tolu. Koia kapau ko tau kou i he ngahi aho ko ini tau wau mai i sāpati honoua o walu i mahina o tau ko ini. O tau lotonga ke pake ai te mahu matangi pe koha taupa i ho tau loto whare ko ka whamiri pe koe ngahi api ngā ue o ki tau ngā ue ai pe koe tuunga whakapaanga o ki tau i ai pe koe tuunga o i mo ui lere i whakasino o ki tau i ai pe mo i tau mo ui whakapoi tui tui o ki e maulia ki tau mana tui i he pongpongini o ki kai ngalo ki tau tolu i he otua o kune kei mana tua pe ki tau tolu i he ngahi painga taa koia o ki tau kouai i he mo'ui. Tainga panongo, i he pongpongini, koi merino o ku hoko mai ia ki o te tau tolu, he taimi o ku tau sio whakamama uai kia si su kalaisi.
e taimia hoko mai ai ai tie mari e pe moi nonga ke tik tau toru e taimia i tau mamata ai kia si su kalaisi. Tala nua koyo e ahoni e na mamata ki e ki na nau kamata ki na wirikia ta pa manatu mai he e ki ko au pe. E tala mai e au i e ahoni e tala nua e ahoni panongo pe apita ki e ne tari mai koya ko au pe ko hopo apita ia pe mehe waka ki ta. E mo mea e tala nua ka ina. I hopo apita mehe waka ki tahi ki mo meniti ko ia na ane tamata ke lue atu i he pukaitahi o hangi ko ia na iai ai e ki e ne haere mai i he pukaitahi ki he kauako. Tako hii ko lahi ange ai tokanga ko ia apita ki he matangi pe moe tahi. Na ane tokanga ki he ngahi pe au. Pea kamata ke oho fia ia e he ilifia pe moe manawahe. E koe tala noa e pongpongiri na ane kamata ke ngoto he forever. Ko palo parema koia o pita he tala noa e ahoni. O kikai ko maalohi o matangi. Ya moi whaingata a koia o pia au he aho koia na ane hopo ai pe a mehe waka a kikai. Ko hono palo parema ko uhi ko e to'o ahono mata pe a mo ene sio pe a me eiki koia kosi su kalaisi. Ya so eiki kau whanongo he pongpongini ko hai o kutau sio kia he ahoni. Ko hai o tau mamata ki ai he ahomi. Ka pau o tau nopo pe o siofi e ngahe palo parema ko ia o tau fou ai he aho koi ni. Pe e pūre rewa a e palo parema ia ko ia o tau loto mo tau atamai ke mo e tau mo ui. Ka pau o tau nopo pe o whanongo ki he irisi ia pe mo e manawahe ki a tek tau tolu i he mo ui. Pe e puhoko a e manawahe pe mo e irisi ia kene pure i e ia e tau whakakau kau i he mo'ui. Ka koe taimi ko ia o ku tau si o whamama ua i kia si so kalai si. O ku tau wau si ai a merino. O ku tau ma ua i a nonga pe a moe fie maarie. Pe e kai malawa ke to o ia pe a medi tau tolo. Pe koe merino, pe koe nonga, pe koe fie maarie. O ku ma ua i e taimi o tau mapure i ai ai tau wha pe moi whaingata a koi a oi mo oi. Ia kui kai ui ngā ke tau pure i ai ngai whaingata a koi a oku. O tau inasi ai pe ke tau wikuna i ai ngai tau pua ko tau mo ua i he mo oi. Ka o tau mau ai meri no i e tau whalala ki he tau taha koi a oku ne pure i ai matangi pe a moi tahi. Ai a ko sisu kalaisi e ku whakaongo anatula kia te ia. Kainga. Ko Ramu e pongpong ini e ki Malanga o e pongpong ko ini te maa ki tau tolu. Ko whamanatu mai ke te ki tau tolu i he sapate ko ia oi merino. Ke whamanatu mai ke te ki tau tolu i he ahon. O ku malawa ke tau mau a nonga pe moi fie maarie moi merino. I he taimi ko ia o ku tau petawakia i te a moi whaingata a ko ia oi mo ui. Makatu unga ia i he e tau ilo i koe merino pe moe nonga. O ngai pe he te tau tae inasia i he whainga ka a pe moe paloparema o e mo ui. Pe moe nonga pe moe fie maarie o ku ma uia i he tau sio o ma ma uki e tau eki koe a ko si sukalaisi. I he te koe a na iai a pita. I he ne mamata ki eki na kamata laka a tia i hukaitani. Ka koe to'o pe ni toka ngā pa mwene sio ke si suka lahi e toka ngā ki he whainga ta'a ku kamata ngoto i hoi a kila. Kainga panongo i he pongpongim. Koe merino, pe koe tie maarie, pe koe nonga. O kulawa ki tau wau si a ia i he tau iloi, o i te ki tau tolu a si su i he mo'ui kere toko nia ki tau tolu. Ko tala noa koe a he pongpongini, kamata pe ke ngoto a pita, pangafetai. Na ilo e pita mea ki whai pene kalanga reo lahi hake eiki tokoni mai. Ea wawerewa si su e ne alat o puke hono ni ma o pita. O tuke whakataata whaka o ofa eni. Ea koi whakataata meri e eni ke te tau tolu. O merino koia ea moi fie maari e moi nonga koia ai opo.
kamata ke ngoto apita I he whainga taa e ne mana wahe epea mo e ne iri ki a. E koi hui he nai pupu tuu hono loto e fu malohi e matangi pea mo e tahi. Ko e ne ki tui kua vai vai pea mei os. E whawhita e na iai a si su. Mahalo be o kia hai taha whanongo mai I he pontongi ki e whakahoha a malanga e ahoni o ku ke hange ko pita I he ahoni. Ko ke hela ia, ko ke hoha'a I he mo'ui, o ku ke ongo'i e koe hane te ke ngoto, I he ngahi ha'a, o whainga ta'a, o he halafononga o mo'ui o kau iai I he lolo tongani. Koe ahoni, oua te ke ma, pe oua te ke irifia, ta ke kalangare o lahi, to ataha pe amo pita I he ahon eiki, toko ni mai. E ku ke yala mai pe a fi suhe a koe ni, ke puke hake ho tau ni mā. Ke e whakawhie maari e ki tau tol, mo whai ho tau whakamo ui. Ke koe tala pungani o tala noa o e aho ni. Ko e ne heka pe a si su ki he waka pe a mo pita. Ke a tālo rewa a e matangi pe a moi taupa. Ke a kamata rewa ke tuu tui a kaua ko o nau hu. Mo nau lotu ki o tua, pe nau rea ko tua pe, tā koe mo oni pe, koe alo emi oi o tua. Koe matangi, ko hoko ia, koe feitu uia ke ilo ai, e he kaua ko lo loto he nau mo ui, a sisu, koe misa ia ia, koe alo ia oi o tua, pe nau hu tō tō iwi kia tei. I sāpate koe ni o Merino kāinga whanongo. Tukumua ki tau tolu, ke tau ave ai Merino ki o tau ngahi loto whare mo tau ngahi api. Taimilahi, koe ki tau malawa ki tau tolu ke tau mapure. A ngahi mea koea o ku hoko mai ke te tau tolu mo tau ngahi api mo tau ngahi whanini. Ka e malawa ke tau whaitu utu oni I o tau laumārie, ke tau omi, A ngahi mea ko tō te o tau whaingata ia I he mo'ui o awea ki o tau eki ko si so kalaisi. Tumua ki tau hoko koe kakai o tau rea aki a rea o nehino, rea o nonga, rea o I fie maarie. Ki tau hoko koe kakai o tau wawe maupe ke whakamore more I o tau kaunga ko nonga. Ki tau hoko koe kakai o tau panongo ki tō taha ko tō te I he mo'ui. Ta ke tau lotu whakataha e tau whakaloto lahi, ai hala pononga e tau whāna o mō tau kaunga pononga, pe ke tau whakaapaapa I a tō taha kotoa pē, pe ke tau tauhi a kalaisi, ko e senta aia, e tau mo'ui, o tau ngahi whāmiri, o tau sosai e ki pea mō tau ngahi siasi. Pe a whakaata a toki ho tau ngahi api, ko e peitu uia, o ku mauai ai merino ko ia I he tau mo'ui aki a ki so kalaisi. Ko rea bea e aho ni au whai mai bea ke maa ki tau tolu ke tau ngahi ku whare whanu. Ko rea ko o mai ke ngahi siaki e aho ni. Ke hoko ho tau ngahi siaki o tau fie mau a meri no ka mai no ngā piai. Ia e taimi te tau kehe kehe ai. Ia e tau ngahi fie ma au pia moi tau ngahi pakakau kau I he tau ngā ue o whai he no sinuha mai kono sia. E ku kehe kehe ai tangata kotoa mo ke fine kotoa pia o tau lotu pakataha. I hono si a si. E aia ngahi pōre, e te tau te tau laki moia I he mo'ui. Tau ku ui ke ui te, e se su ki tau tolu, ki tau hoko, ko kakai o tau taha I a te ia. O ki kai te ma ui a te tau loto taha I he mea kotoa pe, tau ku malawa pe, I he tau kehe kehe, te tau pe oko ati, mo kononga kwa taha, I he tau ngā ue o kwa I hono si no hamai. E kai malawa ke tau whakakau kau ka tau. E kai ni au tau lotu ai. Tako e tau taha, o kulelei ane ia I e tau keke. Ko ia, ona tau whakaata hapanga ki I lea ke nehanga o maumaui ai merino ko ia akalaisi, ko ne osituku mai ki ono sinuha mai ko hono siasi. Ta ke tau whiri, ke tau hoko, ko e waisi, o e eki I ono sinuha mai ko hono siasi, e tau whakatupu merino, e tau whakamore more ak,
ya ke osi ai te mamahi aki, ya moe mā vahe vahe, moe vetu usi, ka ke tau ofa, e taimu koia o ki tau itai. Kon pore koe mā tau tolu i he ahoni. Pe hā e ngahi taufa, pe moe matangi e tau fōua i he mo i he aho koe ni. Ki tau ilo e ngahi matangi koia o tau pakaha i he ki ho tau otoa. Ko fē me au tau sio mo tokanga ki ai o kono ngā. O tau sio ki he matangi, pe o tau sio ki a ki sokalai. O tau fua ai merino, pe o tau hoko koe pakamau veu anga o e ngahi kononga anga i he sosai e ki le me ngahi peo i anga. Ko hā nai ha mea ki tau whai he ahon, ki tau omi ai ai merino koe a kalai si, ki o tau whāmeri, ho tau si asi, pe amoho tau community. Mana tui ka inga, a wikai palo mesi mai, a si suia e hao hao ai pe e tau kononga, pe e kai hamatangi, pe koha taupa. Ta kune palo mesi mai, ke ki tau tolu, tene ia te ki tau tolu. I he ngahi matangi mo i whainga taa o i mo ui. I he ngahi te au tā e hake i ho tau ngahi lo tofare, te amoi kononga o tau whai. I he ngahi tūnga ke he kehe o i mo ui, o ku te irea mai pe a si sū ke te ki tau tolu. Ki he maari e pe oua e mana vahe. Ko hau pe. Ko ia i he ahoni, e sāpate ko ia o i merino. Tuku ki tau tolu ki tau manatua, ko merino, o ki kai ko te he ko osi ai whainga ta ai e te ki tau tolu. Ka ko i merino, ko i e te ki tau tolu a si sū kalaisi. Te ko i taimi ko ia o ki e te ki tau tolu ai a si sū kalaisi. Te malawa rewa ki tau te hanga hangai, te amoi matangi, te amoi taupā. Te malawa rewa ki tau kei nue lue pe i he pononga o tau pai de mo ui koe ni. Te malawa ki tau kei tui pe. Te malawa ki tau kei ngāue pe pe ama ana. Ko uhi ke tau iloi. O ki e te tau tolu a si su i he tau mo ui. Te ka tau ku kamata ke ngoto e tau mo ui. Tau ilo mua.

Whenga mai ko ni wa dai ki popoa ki tala monu ko ni ate popoa ki tala monu ko ni ke ki he tau tu ki he ngahi a potu nga aue a fanong ki hui e ngahi siasi ko ia I okalani manu kau tala monu at kate ki motol ko hui ko e a pole mo ui mo kau I he tuake o folofola I he pongpong ko ni dai tala monu ki he polkalama ko e fanong ki hui at fok mo tala monu ki si kau tok lekeleka ko toa be guna u fa fanongoa a le tio pa ko le maki ato hanau hiva si kau tok lekeleka e api ko vaine mo onia pe ke kau tō leke leka e whakawhia ngai mā oni. Pe fo ke kau tō leke leka e apiko mo ia mehe eiki, kau tō leke leka e apiko ia o apiko loto whale ia pa pehe fo ke ke he siasiko ia mo unga hea moni. Kwai o whalai atka te ki motoro pe mo e tala monu atu ke whatongi ai aha koe ni, whakamole mole pehe whaatua, whaatapunua ve tau le tio ka kohinga pe koe ngahi whatongi a ke he ku kau atu ki ai. Ai kau ngā ue. Ko yo ate hiva koe ni ono wha osia ki e tā pōkarama. Ko hiva o atu he whaifikau. So saia amin saia nai ata. Toko ni ake tāpune ake tā pōkarama le tio o e aho ni. Ko au ni iha matapaa.